Totoka waka o tēnā ndomo I tēse mūdhuna mbitu e na sere o sombo seramanda na iloloma. I ke mini nange ngole wō mai ni raitha pinakana nomu ni mbola, ni maroroya. Wambi mbiti ube ke mini na ngole tiko mai waka seasonal work. Me wā ua kaitha waka tika ene na vidha na mātawa saoti ni e tiko na ndui ndui. Ni o ira e rakilai ni rongole mai ana seasonal work, ke ira e rongole mai ana private contractors. E tiko na ndui ndui ni veindindinaiti ni matantu COVID ki New Zealand ve ira na seasonal work. Ve ke mini mbeka na ngole mai ana private contractor, ya wili kino ke mini na viticulture, horticulture, na maithavake na tapani ni teitei ke na longa ni veikau, Dua tani nai kotokoto e toka vi ke mni kia. Keni mbali mbali ni ka e toka na nona pa matala na turanga mata ki viti e Aotearoa New Zealand ko His Excellency Ratu Inoki Kumbomola. Nandu indu e tiko I ke ni o ke mni na ngole mai na seasonal work ke vindi indi na tina maten tuko New Zealand ke viti. E, sapakanta voritu na itubu tubu me mbali ta na nomini ngole mai na nomu ni maingarawi, e na wanoa ni ndui tuki, na wanoa ni tawadaka, e ndui ndui tiho veira na lhoma e na private scheme, or na private contract. Ni kena lorei dake mai e sona lenga e ndau mai ato, o kendo na Fiji diaspora meka, wambimbi na tambana ni Viti Council, ni kito ndo ndi kema tiho na Fiji diaspora I New Zealand I Raramba. E tondo wakailoa ni kone tiko ni ndua e rua tiko na standards. Ndua na standards na nonra uira na seasonal workers era tiko na loma ni veinti ni dati ni matentuko ni Zealand ki na matentuko viti. Kei kemini na ngole mai na private scheme. E anapanua e kereitu iki na muni daungarauna na na muni I mbula ni ngole mai. Bila to ni Solandi, o ni na nuwambeka ni na mayali e lebo na kao ni rani waka e thora, o ni na seni kune dhaki maikina, e ndo wala I e lebo na itutuku.

Suoviki mai mina satiko makawatiko e Aotearoa New Zealandi. E na rawa ni ndikewa, e sona I mui mui ni selasoni vinaka, rani kune na I tutuku, ni ngole I walewile wai, se suomeka na, na vika e mbiu mai e na newspaper nda rani reidiki na e sona I tutuku, e selasoni rawa vinaka. E ndona panua, e kere ituki na muni nganga rauni, ni tango maki kemni, tango maka na nomini mbula, Mera marau irna ka mni mai na nuanda wano lo mani mai viti, ka kenda mai tiko mbula mbula, ka marau tiko, ka vei rei reivi, o kenda na tiko ongo e ati.

Ongana nomni ndauni vengarabi elisapedi samanu nuanganivala vaka mwadhe tika ni vekemni mi dhavna madha wakatumai mi ndangeveru mwadhe ntomo talikina ni te mwadhe tukamanda.